0: tam ba che hi na nya hi na tho sini akashwani ko hi ma hu mai kang ching ching su nang hayo ha ke nga ya ba kap chan chum ni ba kang ching ching a longling district phang ga hiong phi la mai ni bai ha da district headquarter ko bu kilometer pe cham ba huk tai si ni ba chang ching su nang kang ching village council chairman pa hi jai ai ai long ma sha phi dai ba pang sha
1: Uban nungi sini akashwani kuima amka hebak hanbu ba shinga si longi mong mai ba shongbo ba kata nungi ba. Nungi siang jenai jingai pang misiuk hada pang misiuk nipa